sa twetu a ka wo sa tuo no wo ba wo tuo na no wo ba wo sika na no ene ti ba urade ka sa nkyero urade fa sa bi kan sun tuofo nti mi sesa oba ba si kru nam nuro nuro so anti nuro so sa oba da e kru twe pam e de na wo ji e pa na wo pese wo kru de ma wo e fi ya beblebe kru ya nsi wo aya wo sa adana ha wo ha wi asia japadie nti wo fom abosomsom enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei minia binia ewrade do wo de wa tra bo ni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wo fa wira bo wire chia bo adwama ya che wo fa kro chia bo adwama ya che me ewrade tufo sa wa yire wan pan wo kunu wan pran pran pran pran pran na ma nyakopo pay asasi Man, you put 23,000 question. And then, come on, let's get to a good system. A black demo, send me now what you need. I'm a black demo.

nika pepe nans wa ban no amulash wa wo ye dena no pa na so wu enumra na wo sa nipa wiase ye nse si ne bo wo pene me. You know the person I am. Me mami is so vesti. E num wo lego. What do you mean? Sheke ura didin. Me na ribi awa pake sa 14. Uwu ye no di asa ekura na ye den tabu ashishasi ye ni yamfani funanshimu.

0: utwi ne yire utwi ka no na utwi ne
1: yire ya ni na cargo car ni na cargo car
0: oh ablanche cargo kwesha mhm you been 30 years no fan ba ho aya na enye nwanwa shema shemi yo na shema shemi ye na so eyadan
1: sabre nemu
0: sabre nemu
1: ebe kwa dam
0: debi joseph ko dam o
1: ko ye wajuma
0: so ko ye wajuma
1: efio ni pa obiala ni ho
0: na obia ni fie ho
1: wo so tell him ka se woni meda
0: woni me meda
1: oja tade woni sam
0: oja na tade woni sam
1: oja ni fred
0: oja ni fred
1: wo so waje na tade woni
0: sam na ba ni wo se waje na tade e fri ni sam no
1: o fefre ni fie o ka che wo se
0: o fefre ni fie o fu
1: o ko fefre bi
0: ni be joseph charge ya de ni to fie ase joseph wa mfi o ti ase ma joseph kan o si mi ntimi nya boni etise
1: ene mu yokasi e
0: ene mu yokasi
1: mi ntio nyango po
0: na che se wo be yire wo ko fa enye boni o
1: emu yo
0: eye mu yo aya mumuyo se ni kuna nya case no won prison ya na no nkyere sa awade na gu honhom mu no awurade ho ne sa awade ati ase awade nkote ni ade onyankopo ofiri soro baye mu dance ni uko malaki 2 14 to 16 na eda obi ne ne yire beka bo ma omo be wale pe bishu obi yire nti ablante ye ye elibo obi yire nti ye twa na so naso naso ye chaima eka na beti na yede ne ko ye fane sey jo wife hospital ebisi ye mfa ne ko asiama ebisi before ebedru takrade na ewu ebisi ne ene omode ne ko kwa mu ho baabi ye fane sey azim hospital obeyire di bedru le ablanche no naso ba ko ne ho
1: ejomanti
0: e kan bi e da ne benkum so na beti no na dachi ne ma bebisa de se da eye den ne wabati eye sa
1: ajo do betufu
0: na odia ye futu amane ma blantie ye careful pa anadwi hwe ba bi a wakoda afi na wufiri a wo ba obi yire o asole ahoma chi be 3 obi e gate nwa wo ko wo se fie wura na hu on se fie wura na hu ya oba akwase ya wukuru bla wo Germany wo bla wo Holland wo bla wo Belgium
1: na mo bi twika na free
0: hallelujah
1: amen
0: na wo ti Ghana ha
1: na mo bi twika no
0: wukuru ma no sika twu wanum na wo se twu ase wo twu wanum na wo twu fo ade na ho ya wo desa
1: kan nyina
0: ohu ya wo da me ya ta wo fie a na wo ho ya wo nyi kama fo ba
1: je ye e ho de ye ye
0: Babu sa wadia nkuti na onyakopo baye mu dancing.
1: Malaki 2:14
0: no. Ose sai 2:16.
1: Na mukase ram dia so.
0: Ehe.
1: If say.
0: Mhm.
1: E wada ya yino mlanji bremo yire ntam dancing.
0: Sister Wati. Bra Wati.
1: Ano no tana gondo mbo.
0: Ose urade ya we na mlanji bremo yire dancing.
1: Mhm.
0: Ke bla mo sha sha mo ka owo mo nkwa mo. Ye ji snap no. Ye ji nkoko no. Ye ji sika no. Ye ji tiade no. E kwa na urade tro so wo se. Wa blanji we wo yire ni. Baba wa we ukuru ni etis wa mu ani anso wo yire wa mu ani anso ukuru na ketesi a wose so dia wose nkofo ukuru nko a na wo bagia eh sister won kosha mi so blable na mi so kusekuse siso mi se na no meni akola ketuwa bi be 23 years extra vip ye konkran he nkwala ni bi nim call ye o call pa aketesie nya call yeye duru ye fense nsewom ho ba bi no nya call call sa timi nche sa eti ama me ko VIP a me ta pressing sheet ni pa isha ke urade
1: amen
0: na call no from nsewom kom ho to joso manti di okan
1: hey obi asenje
0: ya ni it's okay
1: anonkwa
0: it's okay
1: anonkwa
0: na okasa te se sister okasa te se arab ni a wode brofo de aka arab no
1: hey miss ade wa te je
0: mo ba fun su igu ni nchai na drink bi esisi na course ni nti drinks na yesi wo lender dog kra sister yensi
1: wante obi ata ni nchai fanya
0: headmaster madam ya ne no wadwuma mo yi owo kunu bako na da letter no bi ni zip secretary oye wedding nche yu secretary ye wedding nche aketensi akope adwuma daleta tumika kira ne se agi sa wodo woto beje
1: wo se te ne nka hwe betam se
0: so okache se mu okuna so dai unu mo mo mu okuna
1: o ma ba ha
0: ya wi wo mo ha sister wodi wo ye down kura fa woto beje golf
1: mm.

0: sa
1: wosi de wanya yire no
0: wanya de papa
1: eno so de obi nya yire a no wanya de bone
0: wanya de bonsam
1: ko sha wade esam wo wajo ho
2: eh
1: ko sha trad ko sha sha wa fe chete wade din
0: amen
1: e ma ya bu mema na mema ya bu ba enso no ma ya boy abosuo ni edi ya manu ma chi ye gu wade e ene ye de wade na ko ye good ye to ye manu eti ye to ne ma oba bema no a na ba ma no hwen kwahia ka okobɔ ya
2: eh
1: na oba ni jimi kakra bia na ase da bam etu amema na sika ya bam hyaka wurade di
0: amen
1: ni akwachia oba ni atwetwe kokwa ase ni yekuno because enokwa wale oba ya di bi 26 million 10 million
0: yes.
1: 5 million
0: yes yeso akura no
1: ya to akura no hallelujah
0: amen
1: na kwala na dani gold ne diamond
0: getri
1: na okobɔ sha ka wei na so ba no betra wo nche na so ka ba ko wa ka ba ko ka mie no wa ka nan a e dia na besi wo fie ho cheka wa didi da ta quotation ni mami
0: John chapter 2
1: ah verse 1
0: kena yifrusia
1: kena yifrusia
0: na da to so mie nsa no
1: na da to so mie nsa
0: no wo share for kena
1: wo share for wa hefa
0: kena aw galilea
1: ah wa hefa
0: galilea
1: galilea aha
0: na yesu ni na na mama
1: yo na yesu ni na mama ye di ade
0: e wo ho
1: e je san se awade e awade e ji hu nti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase
0: ai awale ase
1: awade ase
0: yes
1: se se awade na ni ji awade ho pa
0: sa sa
1: na ni ji awade ho pa eti mratie no maba wa mumwali na munyan pnatwe no
0: eh
1: batira bo modi sa kira wagen hallelujah
0: amen
1: hwe epistante chapter 4 no epistante chapter 4 no verse 9 no to 12 de the bible ne ka
0: Sanka 49.
1: Aha.
0: Kichemu
1: enkron.
0: Enkron.
1: Ekodumienu.
0: Ekodumienu no.
1: Wose sai.
0: Benu yase ne baako.
1: Bible no sai. Nipa mienu ayesre baako.
0: Ebi se won bre market ya wo ma wo.
1: Wose sai. Won mo kobre e dey time a. Anaje wo mo wo ho a. Aketua pa e wo ho e ma won.
0: Sa.
1: Aha to aso e.
0: Wose na se ohwiase a.
1: Na sai. Nipa mienu nam na baako hwiase a.
0: Baako be ma ne
1: yo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Oba do okuru da ho na najo baako yale a. Bakode bakode bako hospital.
0: Yes.
1: Na wo so awu wale ya wo gawo da ho no.
0: Mm.
1: Wo yale anado a.
0: Muntum chiwa.
1: Nketenkete ba chewu. Wo bewu. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ye ti da Bible no, Awurade ade ji awade ho no.
0: Yes.
1: Wo si nipa bia no da anado a, wo ho beye won hye.
0: Beye won hye.
1: Hallelujah.
0: Yes.
1: Na bakode yale ya bakode bakode bako hospital.
0: Yes.
1: To aso e.
0: Wo si na bakofu a ohwi ase a, obi nka ne ho no.
1: Bakofu a wo da na anado, nketenkete chiwa.
0: Obi kana ono e mane so no enue
1: enue hallelujah
0: amen
1: eti twaso
0: e na so on ba nu da
1: na bible say on ba nu da
0: wo hoye won hye
1: wo hoye won hye
0: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
0: wo be si de na ya
1: hoye hallelujah
0: amen
1: June July
0: eh
1: weather na you cool
0: eh
1: January
0: mm
1: December
0: mm
1: eti je fo bre
0: yes
1: mu wale na mu nyam pratue no ka emi ma me ba
0: amen
1: wo si se ni pa me nu wale no da wo ho be won hye
0: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
0: be si de na hwaye ohye
1: be de na hwaye ohye
0: na so betua omu ba ko a
1: na e betua omu mu ba ko a
0: be nu ni be di asie
1: ye nu nu be di ade be ka bom ni na di asie
0: na ahoma ebo homi ensa no ententem
1: na ba bro she ahoma she ebo homi ensa
0: ententem
1: na che se oba nu okunu ene ba
0: yes
1: ahoma ebo homi ensa no e ye oba nu okunu ene ba oba nu okunu wale ade e be ka oma ye mi ensa ye ba
0: yes
1: e ti urade de because o tuo jakopon na ni nshira pa ni yefunu mu ade
0: sa
1: awurade obo ni obo awade se ni pa firi mu mla na mo metra ni yensum no
0: yes
1: wa mo pransa yennyem ni yennyimu
0: dabi
1: shege awurade din da
0: amen
1: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege awurade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
0: malaki 2 verse 14
1: aha
0: wase na mokase
1: na mokase
0: enamde aso
1: enamde aso
0: ebi se urade ye woni omlantibre moyire
1: entem da se ni omlantibre moyire ebla mu gira ho for better for worship
0: yes sa
1: urade ye mu dansini
0: sa
1: ene for better for worship ni nyadwuma
0: dabi
1: shege urade din
0: amen
1: for better for worship no enyadwuma eye for better for better
0: mm
1: ye pade ye denko a
0: ye denko ade enwuno ba ye mpe
1: bema adwuma sey a na oba ahyase ye na obi hebu wa ba so be ma so adwuma sa ase ase ekosura no wa sa ase di nkwasi asam wo fie
0: ko fa bi ka ho
1: hallelujah
0: amen
1: opia ho ba ti no num no wa ba fie 12 o'clock
0: yes
1: na adwuma sa ase ekosuru nti wo di ma nsam kire ne yire
0: sa
1: Bible ne se bra mo twa mo ye for better for worse no. Awurade aye mo danzini.
0: Sa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: That's why.
0: O se awurade aye wo num lan tibe mo ye tem danzini.
1: Awurade aye wo num lan tibe o kire wo lan ti yirimu a. Na te se wo fi awa danu na wo wale
0: for. O se ka wa no.
1: Onyakopo jina finfini wo.
0: Sa.
1: Eti for better for worse. Ena ne ye jade ne ma wo se. Wo na kureye ne dia. Me de me ben ma wo nkwa da nyina no. Sabla na awurade ye mo danzini.
0: Yes.
1: It is the control baby na sawu jawu yiru jawu kuna o problem.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: That's why.
0: Ona na wotwa ne kontompo.
1: FSF ba ni sa. Enye o jawu yiru na sawu jawu kuna. Ana ugu awade no a. Ensofo abugu awade munjie.
0: Eh.
1: Ena fofo abugu awade munjie. Bible say, so ugu awade na enya awade no na wotwa ne kontompo.
0: Otwa nyankopo kontompo.
1: Otwa nyankopo mu a.
0: Na wotwa ne kontompo.
1: Na wabe twa awade kontompo do watra sase Yeshua. Wa wujejeje. That's why.
0: Nanso ono no hokafo ne wapam yele.
1: Ba se, wo so ono no hokafo o, ade wapam yele. Woni na pam ahyebo.
0: Mm.
1: Eti mu fa wade ne nkwa wieye. Ene abusua bebre egu kofo wade.
0: Onwo ba nti.
1: Ko high court wo kohwe. Hallelujah.
0: Eba ma nti.
1: Eba ma mu nti na.
0: Amena na
1: to na so. O twaba.
0: Da bi o.
1: O ka se eba ye papers ne dia corporate press a complaint. Dodo aye pe.
0: Epe mena na to na
1: so. Ma ba. Hallelujah.
0: Amen.
1: Woni baby abawa ade na ko fa bi mra no
0: pepe ma me na to na so
1: ne nipa na ma
0: dabi
1: eti se sister ne ngo bla ne ngo wa na no ntre se gu awade ano
0: dabi o
1: ya ka to aso to aso e
0: wa se dunum no na ba ko pe na wo hunhum ka ya bi
1: aha
0: na ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
1: ya sa
0: eti mhwemu hu yie mu honhom ho
1: hallelujah
0: na ntwa omla ntble mo yire nkotompo
1: nkotompo o se hum hum mo nipa no ene ye sawo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
0: oh
1: wade ni igu because akwa ye fa so ma mema no bon kwasiaka no ese na komam eti oba ni din kwasiasem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din ya wo se urade ni wacha no wo ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
0: Hebrews 13 4
1: Hebrews 13:4
0: Muni awade ni.
1: Bible say awade ye ninini.
0: Na mu awade pa ho fin.
1: Na mu awade pa ho de ade. Efi
0: se nyamamofo de.
1: Efi se adwamamofo de.
0: Ye wale self for
1: de. Ye wale say for de.
0: Onyakopo bebu ona ten.
1: Obi a waja me yire. Obi a waja ne kuro onyakopo bebu atan.
0: Yes.
1: Ye ti awade pa awade jaye. No pe awade say ye. Every am a friend a be de ade. E be mu no.
0: Sa.
1: Shaka awade din.
0: Amen.
1: Wo se
0: Muni awade ni.
1: Muni awade ni.
0: Na mungu awade mpa ho fin.
1: Na muni munyi ade ade.
0: Mungu awade pa ho fin.
1: Etimi nya. Sofo a. O church member. Aba chretre, one ne kunu. Aware semu akira wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka chira ne sa wo ne sa ba ko tu senti dua wo ntwa. Na nkonko ja ne kunu no. Sofo wo tie me tie ne ye pa. Bible sa awade ye ni ni.
0: Me ngwa wade mpa ho fi.
1: Ma ye ngwa wade mpa ho fi.
0: Nyamamofo de.
1: Na adwamanfo.
0: Ene wale sey.
1: Ene wale sey fo de.
0: Onyame bebu wate.
1: Ene ema bebre. Egwa wade mpa ho fi.
0: Yes.
1: Ye kunu ma wale wo akotra burochire.
0: Mm.
1: Wotu kwa jale kunu wo gana akotra burochire bura jaman.
0: Sa.
1: Be ma so jale yire wo gana akotra burochire bura jaman.
0: Mm.
1: Enkra tanti.
0: Sa.
1: Wodu obi a wale wo ha bro wo kunu wo ha. Eyi na ede ba ewiase ede wo ko. Say papers where I'm found go heaven. Shaka radi din da.
0: Amen.
1: Bible say awade adinini.
0: Mengu hu fin.
1: Mengu awade hu fin.
0: Se nyamamofo
1: de. Efi say jamamfo de.
0: Ene
1: awade say efo de.
0: Onyakopo
1: bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuno obi a waja ne yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
0: Eh.
1: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa papa. Na Intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakopo de ne mla nsama di kan ba no wo twro shem emla sama di kan ye o Yakopo de ba wo Exodus chapter 20 verse 12 no bon power le guonti hwe o twro shem sey
0: de wo jare unani
1: Exodus chapter 20 no verse 14
0: wo say insaya wade
1: enye de ade
0: insaya wade
1: e Yakopo wade ne mla nsama di kan ba no wo twro shem
0: sa
1: sha wade ye ade ye ninini
0: sa
1: ba ye nwa wade mpa ho fi
0: mm
1: emye ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebre mla yen
0: sa
1: yɛn kɔ bɔ nkwasia ka wa awade ho onyakopɔ nipa na ɔbɔ no no awade bɔ no wanye ne hwe
0: sa
1: eti wo so wo de ma consider bible say consider
0: te so
1: hallelujah
0: anyele so
1: aso wo no bɔ dredodo
0: sa
1: sister million wa dan Hey. Oba no ye diamond. Hallelujah.
0: Amen.
1: 30 million what then? 20 million. Na man one na yo. Oba bi tumi ka kire ni kruse eh.
0: Me bo den.
1: Angelina kra me ho ofese ne no.
0: Sa.
1: Wono kra ye kwa ne ho ade ne ye 65 million. Na me ni Angelina. Me kra de 8000 kra de mabusha fo agi uye kra.
0: Wo
1: ba kwa hia. Ke emi mami pa.
0: Amen.
1: Na okru ba kokot 20 million na gu. Na fe oba tra wade na se a. Na wo sha se se wo ye adwuma tete kan no a. Ana ba gidi obedie.
0: Sa.
1: Ana ma wade ne gu no. Asofo am ya se sika ni nyina ma. Enkrofo de abanum koku ne moto asolo ko. A different rush. No mo mu ye dede wo wade asen so. Sa fo no omo nshamvrepu no mo.
0: Dabi.
1: Hwehwehwe do finalo. Kisino. Wow.
0: Five
1: once did no nashim. Na yabu eketem yeko. Hallelujah.
0: Amen.
1: Etu onyakopo de ne mra shamba no. Wotro shem. Sheye de ade, en sheye wade. Ebubu ya wade second one eba no. Deuteronomy no. Chapter 5.
0: Verse 18.
1: Verse 18 no.
0: Na en sheye wade.
1: Na wasa trashim. Mra she first one ebubu ye no. Wade second one eba no wasa trashim.
0: Sa.
1: Sheye de ade.
0: En sheye wade.
1: En sheye wade. Hallelujah.
0: Amen.
1: Etu shade obi. Shade obi. Oh, Proverbs chapter 6. 32 verse 35. Proverbs chapter 32 to 35. Na numu ni agano mablatye. So wo kofia kwa akoye oba ho ade. Na ne maame ne papa a charge o. Na de o mbaje no, okoye oba ho ade a Bible na koni to Bible no. Okoye oba ho ade a, de ne maame ne papa beka se fabla bia fabra. Fa koma won, okase fa peteji bla fa peteji ko. Okase snap fa ko, okase nsa fa ko, okena ntwi adwan. Bibi bia le be fra na ne agaba ba. I was a word, you know, Famano. And Casu, your Christo, Ninti, un two snap, Babon and Canisa, Kami Mammy Pa. Was a famamla, my dear mamma, daddy, a sanus, a two quarters or city award, you know, Famano. Tintina, no one or Betty, Opera Sawdan in the Sika, not also one pra, dear Nakuma Mupeno, Famano Nafa, you know, never found some gemla. Hallelujah.
0: Amen.
1: A two and Yakopon, with Jawa, the Yamutumi, Adamana, and Yaja, one far mass of war. One far mass of war. Na wo bi tumi ye ne yero ho ade wa brochire ne maame ne ne papa etika na hanmu ahwe ne akwa kwafa obi maame abegyina ho sey ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade na ehu awade ne mobo sha ga urade din
0: amen
1: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
0: wo sey the offer a yire no enity
1: bible sey esa sey urade na ne gye awade ho nti no obi offer obi yire no
0: enity
1: hallelujah
0: na do yesa no
1: he bible sey obi on fo obi yire no
0: wo de se ne kra
1: wo ye de ade
0: wo de se ne kra
1: ye on fo obi yire no ye ka se woni tie a kwadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na woni atie hallelujah
0: amen
1: udi obi yire chisa cha se wo na woni peters na we aloma peters wo na woni me we bible ne se men ka kire o se de on fo obi yire no woni ti to aso e
0: ye sa wo de se ne kra
1: na wo ye sa wo de se wo kra
0: na e ma ne nim guasie no
1: obi bible se obi on fo obi yire no e ma ɛde nguashie ɛna obenya twasoe
0: na hohura no ompepa
1: na nim guashie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi ogye obi kunu bible sɛ wonim guashie ompepa da wona mane yɛ tre wo mana mane yɛ tre tre wonsha akora we ne papa na ɔkɔfa awura bi obi kunu a yɛ kye ne hwe na ma nani ase nyina papa yɛ no hallelujah
0: amen
1: wo sɛ wonim guashie ompepa da
0: sa
1: he o dia wo duru ha uturu fie na ho na odi abusa se ablantia bia na ote wo kofa obeyi ne ma ye bu no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
0: amen
1: o si di ofo obeyi ne to aso mame
0: o si oniti
1: oniti
0: na o de se ne kra
1: o de se ne kra
0: na e ma ne nim guasie na
1: obeyi ofo obeyi re ana obi odi obi kunu no e ma ne nim guasie na obenya
0: na ne nkunu ni obelma bu fuhie
1: bible se nu nkunu ani obelma bu fuhie
0: na awrato da no emfiri mu mfi
1: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey ofo bible sey judgment day awrato da no wo mfiri mu mfi da twaso e
0: asi
1: hallelujah
0: amen
1: wo sey wo mfiri mu mfi da
0: sa
1: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ananum ri ajanum esabi ya ka cha mu fa judgment o 23 verse 10.
0: Wose na aware sɛ yɛfo.
1: Na Bible sɛ aware sɛ yɛfo.
0: Ahyɛ asase no so
1: ma. Ahyɛ asase no so ma. Look at the Ghana. Ɛna aware sɛ yɛ. Ayɛ te sɛ fo osu no. adia tina adia senyina ya wale gum na egugu ya si ya wale tele beka ho na 20 nzu agu etitem bia mikusu ameka se krobi ya na dwoso okoja na yire okoja na kruminua oti nsem ya sachira sachira pa pa pa pa pa na urade nkasa nkyrawo na urade ontufo wose na wale sefo adia de acha asase no so ma twas why
0: na no minti asase no dia bobo
1: aware sey yenti asase no ya den
0: edia bobo
1: edia bobo haleluya
0: amen
1: aware sey yenti asase no ya den
0: edia bobo
1: edia bobo gana asase ya sey nyina ene ye duaduane a dis ye defetraze guase nyina ye aware sey ye ay abasase no dia bobo ene koko okura gisa o defetraze guase ni nyina firi wayire wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra empram pram pram pram pram pram pram pram why was written ti ya obi di obi yira ti ya ka hwe kire wan person de be ya juma mi pe quotation ba ko a kire sey ukoye oba nwa de a this how the kwas all them ko bon kwasia kan ya wedding and sana yakopo aje atum mi pe quotation ba ko a kire sey sofo etubi jira na ene eja to be di obi bam e ma wale e bra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nya sa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba kokura de mamia beja preaching mi tro challenge ama bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
0: wase aware gya ye ho asembisa
1: aware sai gya ye ho asembisa
0: na farisifo ne panenche beso
1: ana farisifo me so ne hweye
0: se obi wo ho kwan se
1: obi wo ho kwan se
0: asembia nti
1: asembia lanti
0: oja na yira
1: oja na yira na
0: obuase won se
1: ana obuase won se
0: monkey kan ne se
1: monkey kan se
0: efifitiasia
1: no
0: obo oba ne beema no
1: ye obo oba ne beema no
0: obelma no ba no obo won
1: belma no oba ana obo won
0: na o kan se
1: na o kan se
0: wenti no nipa beja na ja
1: yenti no nipa beja na ja
0: ne na ho
1: ene ne na
0: but no akofam na yire
1: no den ho akwa dia de akofam na yire etu hwa ena ne eja wale a oba ne okunu wale a ne ya nti awale bia ewa busua fie no ohwa entan entan nyina
0: sa
1: tokwantokwa bempa because o se na ne eja no se mu wale a mu firi wo mu na makope mu ho baabi atena
0: sa
1: ti ablanti a woti wase ofie ma ne nya ode prope na kope baabi patena
0: sa
1: na unia no ma no begu awade no
0: yes
1: ka emi ma me pa
0: amen
1: me ni aba wudu kunu akotena busua fie bo pofoforo hallelujah
0: de be confusion
1: na confusion baba ho wose na ne eja mo ka mo ho bomu a mo nko na ne eja e ka mo bomu wi a mo te mo ho firi wo mumu na mo nko pe ba bi ntena
0: sa
1: mo nko ba mo sesen mo kokura na mo ba puto na mo ba di a e wa urade nsem
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: to aswa
0: wose ye nti ni baba je na ja ne na ho
1: ni baba je na ja ne ne na
0: no na ko fa
1: na ye no ko ba ta na ye
0: o nyina ko ye honam kro
1: na wo nyina ko ye honam ba ko
0: ti na wona so nya ba nu bi
1: hallelujah
0: amen
1: e na ne eja ade moma awade awi a mo ye honam ba ko awale fo mo nya honam ti abrancha ya ma wo yire fa ofun kakra hallelujah
0: amen
1: ababa wa ya ma okuru fa ofun kakra adwom bone ti na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun
0: da bi
1: cheke urade din na
0: amen
1: adwom bone ti oba ni okro bi tumi fa ni yonko fun wo so me no ba ye ho namba ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyre wo hallelujah
0: amen
1: se de utumi mu ni padua no sa de urade so kasa kyre wo urade wo fa ye bo ni kye no nsiesie ye
0: amen
1: ye ya ya fun ma urade wo ye mabo hallelujah
0: amen
1: fiti sable ye sa kyre ya dwen awade ye urade amo se enye problem wo na su ni pa ni ewo mu no oba adwene ye be ma adwene ye hallelujah
0: amen
1: ade ese ya wade ya pa titire kan ho ya bufuo hallelujah
0: amen
1: awade oba so hu so be ukunu go soro na waba fom hallelujah
0: amen
1: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
0: amen
1: na babu sa wale saye fu be jira dem wom to aso ai
0: enti dio nyakopon aka bomu no
1: enti dio nyakopon dia bomu no
0: hwe na nipa bi antitimu
1: hwe na nipa bi anya dia
0: antitimu
1: ene wese na na eja etiti awadiem
0: awu enti
1: ukunu nam nim so wo sika wo sha ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim sha adwuma no kra ya ne dia wo sha yesu ono na o adwuma mu a o yesu masuma no ukunu sa private care ya obe wale yo de bai sha anya ne dia o akosia betimi abema we pade na se we kura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia we ja bema we ye tiri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no se ye hiawo se ya hunchiro e ma nipa biela Oya ohino, oya president o, oya sofwo. Won a Bible no wa wi ni nyina gu dirim a. Bible say, e ma obi ala nya diade, entitim twaso e.
0: O se, oka kye no se.
1: Ana oka kye
0: no se. Ente Moses e ma ikwase nya nya awade.
1: Ente Moses ma akwan hye ye nya awade.
0: Wose won se.
1: Ana ose won se.
0: Makumadin ti.
1: Ana
0: Moses ma mpan se.
1: Ente Moses ka hye.
0: Mo nya moyire no.
1: Ko jai wo yire.
0: Le vivite asie no.
1: Le vivite asie.
0: Na kente sa.
1: In the beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ni yifu gbom no. Awade adwum no. Na kente sa o.
0: Sa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Twas why.
0: Eti mesemo se.
1: Nti mesemo
0: se. Senye ajama monti.
1: Wo yira nko bo adwama, wo kura nko bo adwama.
0: Na se wo ja no a.
1: Na se wo ja na.
0: Na wo ma ona sa wade.
1: Ti awade em. Eye adwama ene owuo. Ye beba ho. Hallelujah. So wo yira nko bo adwama e utim ja no. Wo kura nko bo adwama e utim ja no. But opa utim fa wade. Hallelujah. Utim opa utim ye diade. E fa wade. Because o si yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
0: ade che
1: na de che na mo de che na o sa ko ye bia o dia utimi ja no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Because o si mo ni adwamanfo ani afra
0: sa
1: ani aware se ye fo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Na obi a o ye adwamanfo wo mumu no de mo nyi ne ntwe mo ni ni di se de par po babo se mo ni ne mo eto ye continuous obi a ye ni tata so na se o di woni hu no ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom. Ade ama kwan ma wadi jaye ba ye adwaman. Ana Romans 7 no so. Tuaso wa hama me. Ana wo ko Romans 7:2 ne so a owuo. Ano so tum tete awade yem ye nkan ho. Tuaso wa heha. Romans 7:2 no. Wo so ba wo hye okunu ase. Ye de ne kunu mra ade ade. Achechere no. Eti so okunu no wu a otum wale. Na se ne kunu wale ne kunu wi di a. Wonye de ade. Na so fa de kunu ati a. Aya ware hye ye fo. Na Bible so aware say for so beja won chefa e wo jata die num twaso
0: ose
1: aha
0: e ti mse so jeje won monti
1: anya jama monti
0: no bija na yira
1: no bija na yira
0: no wale fofura
1: no wale fofura
0: sa wade
1: haleluya me yiru nko anya me de me ja no wase wade
0: nya papa
1: me yiru mu me haleluya
0: amen
1: me ja no wase wade me kru num wi we ja no wase wade etu na okọ wade oso to bo ase bo mpa ye na ma woni te ho na wo pre na okọ fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wan ko bo jama wanwu na so no me sa kwan ne so jina bible say why I want to say you for na obi ala obe wale de twaso twaso twaso
0: e se for ne se ne se
1: na so for ne se ne se
0: sa no nipa na yire ntam tie dia
1: na so for se eh urade se sa no nipa na na yire ntam tie dia
0: na anya se wale
1: ene urade ene na che se nse se ye wale aha
0: ka che won se
1: na ka chere won se
0: anya nipa nya na betimi agi we
1: nipa nyina na betimi agi
0: di won na wode ama won
1: ene won mo mo di ama won.
0: Na itutufo bi wo a.
1: Na itutufo bi wo a.
0: Wo won sa
1: bi wo na. Ebi bi wo a ya bon se onu de oba wiase o mawale bi ne Paul. Na wa wuti akono wo mu de e se se wo wale.
0: Wo wale e.
1: Ka emi ma me pa.
0: Amen.
1: Ye wo bi wo a de oba kura betumi adane nchem fie du kura onye oba no hwe. Oba bi wo a de bema bi beto nchem fie no motumi eh eh onfa ho. Oba bi wo a na man ni kura ne bema so.
0: Sa.
1: Bible se wo onu sa nipa ne de e. Eni tutufo bi wo awrade na na de ama won se won mo de won nante sa me ye nwale na wa wo te nka se se se wale de
0: so wale
1: o so wale to aso e
0: o se na ejitufo bi su ho no ma
1: nipa bi su ho a
0: o so yin ntin wa ye won sa
1: o bu ho a o so no heaven ntin won pe se be ma bia be ha no
0: sa
1: heaven ntin won pe se o ba bia be de ade ebi no port to aso
0: o se de obeti ma ji we no
1: ntin wa obeti mi age no enye nhye
0: ne by force
1: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me nwale e wa urade nsem na mom. So we are watching some wallet. Now, go brubura jamai dia. Hey. Ready no better. No. Check out ready dinda.
0: Imagine
1: what be a cry to a mouse. Who to me show who's in the area?
0: Wale.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Aha. To us, 19. For 19, mommy. Verse 19. What can I hope?
0: Verse 19.
1: Aha.
0: Do you want to know any?
1: Verse 19.
0: Ah.
1: Aha. Saloka. Verse 19. Do you want to know any? To us,
0: sir. Was it? Do you want to know any?
1: Aha.
0: Abrante ne ka che ne se.
1: Na abrante ne ka che ne se.
0: Bedi enya so.
1: Bedi enya.
0: Ade na de na ka bi.
1: De na ka bi o.
0: Yesu ne se.
1: Yesu se ne se.
0: So pa so konkwamu a.
1: So pa so konkwamu.
0: Koto de awo.
1: Koto de awo.
0: Fama ehiafo.
1: Koto de awo nyina be ehiafo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ha check out radidin.
0: Amen.
1: Eti first Corinthians 6:9.
0: First Corinthians 6:9.
1: Chapter 6 verse 9.
0: Na wonu musa wana want ten no.
1: Bible say, wonu musa omo omo ten no.
0: Enko nyankopon hindi mu.
1: Enko nyankopon chaya na.
0: Ma wona dawo.
1: Na ma wona dawo.
0: Ejama amofo.
1: Ejama amfo.
0: Abosomsomfo.
1: Abosomsomfo.
0: Awade sayefo.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Let us hear come on mosuma bosuma. Awade sayefo ka ho.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Colossians 3 na verse 5 for be catch now. ana Colossians 5 verse 3 no so be catch no se ye ka bosomsomfo a enye kwaku firi num omo mu ja omo yele num no omo mu ja kru no omo nyina ya bosomsomfo te se kwaku firi num ate se ayi antoanum adwamanfo nyina ate se saa mlepem no ye be preach afa adwamanmo ho we de enye adwamanmo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
0: saa
1: wose omo mu ti nyanya nkupa hemie no hanum
0: adwamanfo
1: adwamanfo
0: aware
1: se ye fo
0: saa
1: wa yere wonpra okuru wonpra me yiri nkwa nya me yiri suba nya me kru num wi me num sa wa basa basa nkwa so nti me gano bible say uko first corinthians 7 no oso so ko wale na se oni mpo no onyi ni a bible say nya no
0: sa
1: na ono no ntia sia se uno uko aso lo oso sum bo sum nti ono no ba kwa bible say ne de mane nko ka emi ma me ba
0: amen
1: na wo onwate se de be ya wo me ya wale se yani
0: sa
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Na Bible so obi obo wale de ye ja no no. Ono so ade ade. Obi ja de yire na so so kofa.
0: Osa wale ye.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Abla ba ma no ana se wo ba no ko wale ya. Wo ya wale se ye fo.
0: Sa.
1: So obi ja ne yire na ko wale foforo de a. Asa. Oba no a e free. Ade otumi wale. Ba ma so sa. O ja ne yire na ko wale foforo a. Oba no tum. Nemom so mum ye no no we wale we wale. Na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete na omu kuso omu ka asem no na ko fa bible say ri ade
0: wase wade e
1: wase ya wade e eti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 2 21 to 22 e kai ho na fi ate wadwuma die ne so
0: wase
1: shake urade ni Wase
0: na mama na bless say.
1: Onyakopɔ so ama bless say.
0: Onfa saka firi na jama mumu.
1: Fasa kira firi jama mumu.
0: Na so wansa kira.
1: Wansa kira.
0: Hwɛ.
1: Hwɛ.
0: Mede meto mpa so.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Bible no, bɔne awurade de wo meto mpa so judgment day. Na wa hwe won eya ware sɛ ye fɔ ne adwamanfo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ade tie awurade, ɔmpɛsa ware gya ye bɛba, emɔfra ne tie o. Because ɛdane ye gya no, awurade de nkɔla na mamu no. Mu na wase motete akra na akra ne bɛye Obeslo urade. Hallelujah.
0: Amen.
1: Etu ko Proverbs 22 verse 6. Die ntira urade mpa wale jaye no. Proverbs chapter 22 verse 6 mebusha.
0: Chabofo ne kwaye mfaso.
1: Etu wase. Ena ne eja no. Mono mon kira bofra kwan a. Onye diade. Na ware se ye ba. Mo mo be da kira kora ne kwan.
0: Dabi.
1: Etu hwe nkwara aye stubborn nyina. Awale jaye ne mankwara aye stubborn.
0: Sa.
1: Nkwara street children sa ba nyina fira wale jaye.
0: Sa.
1: Papa ndi mama ni jaye dadadada.
0: Na
1: kwani ya. Mama so wo subi wo yemu aye nkwasi asu.
0: So o jaye media.
1: Wono oba ni jaye a.
0: Enkura no so ene me hwe.
1: Yakopo be show rough. Hallelujah.
0: Amen.
1: Oba ni jaye wa mane nkwani ba bi. Nkwana ne yewodi a.
0: Yewodi a.
1: Urade be shira wo papa papa sa brandie. Wo yire jaye wo na okọ na wa fa wo mana wo hwe won. Shanka wo papa papa.
0: Amen.
1: Wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so.
0: Na so onyini a.
1: Onyini a.
0: Wo mfire ho.
1: And then about time and about time bo ho obehu ne ba osori no onum no ba obeba na nkwala ni nyina da
0: sa
1: ye ni time ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
0: sa
1: chaka urade din
0: amen
1: ate eti oba ene ba ma kira ba fra kwa ho fa so
0: na so onyini a
1: onyini a
0: onfire
1: ho eno kristo hwe okje first peter ne ma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne bia ne ma to aso
0: sa Petro medical ni nsa. O se oyire no mo brapa.
1: Bible se eyire no mo brapa.
0: Na sala na mo oyire no.
1: Sala na mo oyire no.
0: Mo mle mo asema mo
1: ara. Hallelujah.
0: Amen.
1: Awurade mpa ware se jo se eyire no. Mo mle mo asema mo amu kununum.
0: Sa.
1: To aso e.
0: Na se bi no ntie asem no so a.
1: Na se obi ntie nyankopa asema a.
0: Na wa fa oyire no abara ba papa.
1: Papa ni ba oti fie mu no. Ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie. Ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade ye no sitie. Na ye kon do awade e.
0: Sa.
1: Hallelujah.
0: Sa.
1: Ana de Christopher ma pa wa de fie bi mpa obitum kasa somese ne yiri nti menwale da
0: menkwasore da
1: tu aso yi
0: wase se obehwe ma bra ba
1: ehotie so obehwe ma bra ba ehotie so
0: ewo suro mu
1: ewo suro mu
0: na mo mama hyehyade nya hunama
1: nya mo mama hyehyade nya hunama ni de
0: mesawo
1: mesawo
0: sikahye
1: sikahye
0: na ntade
1: so empatia ne dressing dressing emfa ba wa de ne nkosi hwe tu aso yi
0: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hun
1: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
0: amen
1: onyaka fama okunu onyade a fabra etidi ene kunu beto ama ni bia wo mini minim sister bi ni nempa bo akota tie ti woda so firi bi gum ade akwa na ajine owiase hallelujah
0: amen
1: oba be sie tumi kotontuma less by 1.2 na ne kunu na mepe bo sie kotua nkola school fees ose mo mamo ma sese de
0: enya hunama ni de
1: enya hunama ni de to aso e
0: manya honhoma ejuo
1: manya honhoma ejuo
0: eyeko
1: o kristo ni ba ma wo dress ni ya simple
0: simple
1: twaso e
0: na se na sanhu se sie na ne boye din
1: na sanhu se sie no e na ne boye din de o de wo hye no fofofo wo ha no ewurade wo hu ne sie ne boye din
0: ne kata hu
1: ne je se de wo hye ne boye din na wo hu no ewurade wo hu sie ne boye fo
0: efo
1: hallelujah
0: amen
1: entin sie de ni pa hwe da mo hwe de onyakopo ye de ade twaso e
0: o se na sana titimremu no
1: titimremu
0: e ma konkron mo su nyankopon
1: ma konkron papa bi su nyankopon
0: o mo hye hye wo mo ho
1: o mo hye hye wo mo ho
0: ebre wo ho ase
1: e so pa wo mo ntade ye nyina chi ne ebre ye ho ase
0: ama wo nkron
1: ama ye kron no me nua ba wo bu kron ana
0: hmm
1: bible say kron ne etire nyesa na o kai hallelujah
0: amen
1: christo ni ba wo bu kron ojidi ni ba kromo ni ba wo bu kron wo kron ka ba kon wo kamienu o kamiesa no twaso e
0: o se sana sela etie abraham efere
1: mi sana sela etie abraham
0: efere mi wula
1: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
0: black
1: dada black kojo wo se wo fere ni wula aha
0: ono na se moye papa
1: ene se wo ye papa
0: na musu ahundie biala
1: wo susu ahundie biala
0: moye nema
1: moye diade
0: moye nema
1: moye nema ituko Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wo se kunu no so monno moyere no
0: sa
1: said the Christ also da safono lodi no ho mai mai ablantie ya do yire ya kokoro yire ka sampa kire wo yire
0: oh
1: be ma bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me ma hu de ye ya mkoye ho ade be ma kwa sia ka emi ma me pa
0: amen
1: ma hu de ye ya me koye ho ade kokoro yire ka sampa tu ni tirim e ma pa kokoro na ma ma so pa kokoro ye mi odi nyina pa krokro awale fo mo ka sempa ma mo na wade na ngu
0: bi to mo ho
1: ah wose mi no mi odi nka ya wade ya mom
0: sa
1: na ye ngu na ye nkyre kwa ya nkwala ngade ade na wade na gu no ebeje na mo mi enu atete nkwala no
0: da bi enye yi
1: ah Proverbs chapter 20:11 me bu sebe tradio no
0: chemudu ba ko
1: wose sei
0: abaframpo
1: abaframpo
0: wode nene ye ne ehuno
1: ye de nene ye ne ehuno
0: se na de ye beye
1: ya na de ye beye ya
0: na atene
1: hallelujah
0: amen
1: nti nkwara no akwara no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha akwara wei shuban she ne wo mo she tie no
0: sa
1: agya te san kole ena te nklan akwara ne te kumase ye beda ne atete akwara no
0: enye ye
1: hallelujah awade na gumo bi apai ni wei
0: sa
1: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu anke dwa akabeti pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo ba bi wo promise wo ba bi wo promise sister bi wo promise blood bi mini aba bo madre se so nwale ya waga wo yiri ya ya ya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso wo se akurampo yede ne ye na ade ade
0: aboframpo
1: aboframpo
0: ne ne ye ne ehuno
1: ehuno afi ye huno wi a ne ya tretena kora no
0: sa
1: ena ne agya na ebetena se atretena kora no
0: mm
1: sheke wura didinda
0: amen
1: ne ya tete akora no na chadio bi ewo Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17:21
0: Proverbs 17:21
1: wo se sei
0: wo se de owo okwasia no
1: bible sei se wa mfa wani anhwa wo ba na wo akora ma ne beye kwase a
0: de wo kwase a no
1: aha
0: onya awrehwo
1: a wo beti ne ya che wo ba wakonum wi
0: yes
1: wo ba na akobɔ kro no aye kunu no
0: mm
1: bible say ena ne agyama ntena hye antete mu mayie na se wo kɔ wo kwase a
0: wo nya awrehwo
1: wo nya awrehwo akora ne beyi ne wo kɔ ye kɔ wi nhyani hallelujah
0: amen
1: twaso e
0: wase na anije biala ni ho ma ejejentue agya
1: bible say anije biala ni ho ma ejejentue agya na nsana akola be ejejentue no na kese na ni agya ntiti wo mu ye
0: enya brama no
1: ene ye ntia ye ma o
0: dabi
1: ye frem kwala no junior ene ye junior junior
0: mm
1: senior ene ye senior senior
0: mame ya
1: mame ya
0: enu
1: mama eurama dress mama dress hallelujah ye frem kwala no ma kwala na ye tabata bata bata bata eno bi tia obi bo
0: dabi
1: tane no ye bodie ye tumi chew ni a show ye wade akor pot a chiro papa se body se no ye nti a show na papa sa shwa kan ene ba tan kwa hia etumi ko ebo boso ekor school kwa one ne pa teacher se so nim na do sa kemi bai bie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
0: amen
1: awurade wo hu sa ba tan ne mobo chade ebo proverbs chapter 10 verse 1
0: inshallah no me
1: Bible says in Shirane no me.
0: Solomon mebusem.
1: Solomon mebusem.
0: Obanyansafo.
1: Obanyansafo.
0: Ema naja enije.
1: Oh, obanyansafo. So tete obama, oyo onyansania.
0: Oma naja enije.
1: Wa wani baje. Oba tete obama na kosku ahwe no. Akra beye lawyer, obedi sofo. Akra beye judge, wabeye MP. Akra beye secretary, bank manager, uko bank wa. Yesi bank manager ma mini, man baby man entra. Aina wana wani nyia na.
0: Onije.
1: Eti aya na under 20 blaster for bobo no. Sa oba ni makelesia no mo a akwani nya na
0: ni baje
1: hallelujah
0: amen
1: oso oba nya otete oba ma ne dane onyansafo a wankasa wani baje o wani baje
0: no bakwa sia ye ne na
1: wrewo o se ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo e wo ma 24 ni 28 omo tu ye gu ye no o se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi aboa won
0: omo ye mabo
1: minya mema won na so bi ni ho
0: yes
1: ano na ma mesia nya sa se e wose me so me ma ma wo no me ye den
0: hwe wo mo
1: hwe wo hallelujah
0: amen
1: to aso e
0: obanya safo ma na je ni je
1: obanya safo ma na je ni je
0: no obakwase e ne na wrehu
1: no obakwase ade tem bia o ma ne na yuro ho chapter 29 proverbs chapter 29 15 proverbs chapter 29 verse 15 tete ubani ye pa e no bitum di abanoma ekọ wale obi o ma kwai ma ye ntia abanoma no akura ne de anya obanti na asori a odini pupupu tie tie asembu of progress wo chapter 29 verse 15
0: abani enimka manyansa
1: abro sey abani enimka emanyansa nti akura wo jimi ahwe no
0: yes
1: abani enimka emanyansa to aso
0: na bofura watu no sraha no
1: abofura yato no sraha
0: oguni nanim asa
1: nkwara ne bobe yato wo sraha
0: pehwi
1: ye ntia won enani ye jati baabi hallelujah me akosua mansa de me ba we de uba ha ya ni ni agro
0: eh
1: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase anyina gu ani mase bata ni jimi ya wajimi uba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama papa papa papa wa ma me yura ho ama papa papa papa wo sia kola ye to no sraha no
0: Oma
1: nina enim gua ade ade.
0: Guase.
1: Oso uto akra sa na wantete no a, wo ne wadamfo nam, ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwahia. Afi na wo na ugina we, wani matwashi, aso kobo oba no, aso afeli. Shege urade din. Verse 17 ne sesei.
0: Tenetene wo ba.
1: Enti Bible sey ne sa ni nti no, wo ye ba tan a tenetene wo ba.
0: Na wo ma wahome.
1: Na wo ma ade ade.
0: Wo
1: ma mo hwe wo mo mama wo mo ko sku wankese no. Ene ya besi fie atoka sama wo a wo mo le last. Hwe wo mo so mo wo mo ma. Wo ma hwe wo mo ma no. Hwe sofa ye sofa. Ende o se nkofo so a wo ma mo hwe wo mo ma no wo mo nyini nche wo. Hallelujah. O sha kura na kura de se wo be hwe na. Na ma me na wu. Na papa na wu. Na de on hwe ne ma no. Awurade mane tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo nya obema ho one bi obeden etu ye ba tan a utie mi na na sa wale say ba wadwun ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awurade de ne ma wonti ane wose se enya wukunu enya wire 17 no wakai ho
0: tenetene oba
1: tenetene oba
0: wa hume
1: na wa ma wa ade ade
0: wa
1: hume
0: na wa ma wo kra anika
1: na wa ma wo kra ade ade
0: anika
1: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
0: wose
1: aha
0: emfa atenatene nkame abofra
1: ntiba abofra sey emfa atenatene me nkame abofra
0: na wo di abahwe no
1: na wo di abahwe akora
0: ongu
1: ongu aha
0: so di abahwe no
1: na wo di abahwe na
0: wo baje ne kra afra sama
1: wo baje ne kra ade ade afra sama ndo hallelujah
0: amen
1: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo
2: utie
1: wo se me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam ne urade unyankopon ade ade e hira wo e na ba tan sen e na ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon hallelujah
0: amen emfa tenatene nkame
1: abofra bible say emfa tenatene nkame abofra
0: na
1: wo de aba hwe na ene international school bebre ye yi e ma afirim
0: ye ja bo
1: Hallelujah. Mm. Because teacher ninu kwahwe akora no a. De mame ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, eno wa ne sey wo sey wo school. Akwara ne so omumle bebere omunye omudi ne wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no wa no no. Eti wo sey akora ye to ne sra ha no.
0: Ogun o mame ni mase.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: To aso e.
0: Wo sey na sey wo de abahwe no.
1: Na baba so de abahwe na.
0: Ongu.
1: Ongu.
0: Wo de abahwe no a.
1: Wo de abahwe na.
0: Na je ne kre fra sama.
1: Na eno ansa na wo ji akora ne kre fra sama ndo. Enda ba ta bebere nhwe ye mantie, manum bebere anum wi. Ebi numa kwa ya akwanhyafo awu. Ebi abokro no ya che won, ya ku won. Ebi the prison. Hallelujah.
0: Amen.
1: To aso e.
0: Wo sey meba.
1: Aha.
0: So akoma hunu nyansa.
1: Wo sey meba. So wakoma hunu nyansa.
0: Makoma beto meye.
1: Makoma beto meye.
0: Yela nso meni beje.
1: Ah ah ah ah ah. Men so meni beje.
0: Na mesa wa ho besa pe no.
1: Na me ho besa pe me.
0: Se wano eka de tene.
1: Ah, se oba pa ejina ku peje ni no wo ke nyankopo asem.
0: Sa.
1: Oba ejina ya fa ne sai. Eye MP no ejina parliament. Na wo kasa. Wo ne sai.
0: Hmm.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ma me bi ka che bo se sofo. Se me mensia ma wo won no. Akemum ye no kura te se wa. Akameda akameda. Ibia ye wi no fo. Mikro na mewo nkwara na no gyan me eti menya ba ma bia ma na ntre me ba no sabre no so na me ma no wo age bi mu a sabre no enya na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya na wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
0: amen
1: because 18 16 14 21 enya ema adwuma o
0: da bi
1: ko ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ma o ewa de ade Mama Juma 82
0: verse 24 no.
1: Aha.
0: Awurusie na wotini ni ajabedie.
1: Bible say awurusie. Ana wotini ni. Na jabae dia
0: abedie. Na de owunyansafo no.
1: Bible say obi dia la owunyansafo no.
0: Na ni ji ne ho.
1: Na ni ji ne ho.
0: Ma waja no na aninye.
1: Bible say enti ma waja no na aninye.
0: Ma de owuwo no ni awurusie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ana no. Hwe. Proverbs chapter 23 no. Ama de akai no. Proverbs 13:24. Wakai ho. Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
0: Verse 24 no.
1: Aha.
0: Wo se de okra na ba no.
1: Bible say obi okra na ba.
0: Otane ne ba.
1: Ye ka se okra ba. Obi a wo mfa okra aba enye de ade.
0: Entia okra.
1: Entia okra. Wo okra no tembia okra ba no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otane.
0: Otane ne ba.
1: Otane okra no. Wo no no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Se wo ntia okra na no nchere se wo
2: Blow who has a share the idea to mama war, blow who has a share the out chain and chain, blow who has a share with soft pain, I say, blow who has a baby be a little radiate wash channel. Many are cases, blow who has a Bible say, radi or ma a home brassier for so. Now, hand time for the
3: what do
2: or blow or sue on quine. Nishna girl,
3: amen.
2: Say, oh, blow once here, a ready bitch, shall ye, papa? Which will be fear, blow once in my cassan yet. No fear and pair wash him. The assembly ye, pa. Blow once, and my baby, I will be a German away, ya. Blow once. Yan a football for to me, I did be my name, if it. Bonsay coach, you know, Cassach, and I know the name, said Winachi.
3: Show respect.
2: You shouldn't care,
3: right? Amen.
2: Football. Nti full FIFA for omo ayi pa ye respect.
3: Ah, respect.
2: Omo moto.
3: Mm.
2: Nshira gaula.
3: Amen.
2: Nti o bobo na se onye discipline. Nti mi mo bo enko wani.
3: Unti mi monko babia.
2: FIFA ene rasta man for omo moto ye baako. Rasta man for omo ye respect. Nshira gaula.
3: Amen.
2: Sansuna. Ye fa se football so FIFA so. Omo moto ALS
3: respect.
2: Ishangen ura.
3: Amen.
2: We born you yourself respect. You ever say Rocky do? Then you need fourth and third album. Omo nyumbu also say respect. Ishangen ura.
3: Amen.
2: Maybe ura de wa shebiya no. Mi anho na sheho. Na bom pa esle ura de na fanu kredi. Ni ejuma de fa sheho. Na urade obepegya nimpa no no so mepegya wo urade amu se ye wo bra e de she wo nipa se wo ho a ye wo bra wo nipa bi so be she wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti ne ti ni yipa Nti 1 Timothy chapter 6 verse 1 to 2 no eka asembi.
4: 1 Timothy chapter 6 verse number 1 and 2. Atifi asem no se nkoa. Na nkwadodo a wo nkonu ase no.
2: Nkwadodo a wo mu wo konu ase.
4: Emu wo nwura no.
2: Wo mu wo nwura no.